0: 6 n'8% kw'ijana byiganjemo amavuta yo guteka ndetse n'ifu y'ingano. Naho iby'u Rwanda rutumiza mu mahanga byo byiyongereho 5.6% ndetse ikigo cy'iby'u Rwanda rutumiza n'ibyo rwohereza mu mahanga cyagabanyutseho 23.2% ugereranyije n'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'2025. Muri iki gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka kandi agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda ugereranyije n'idolari rya Amerika kagabanyutseho 0.51%, iri rikabigabanyuka rito ugereranyije na 2.31% ryari ryagabanyutseho mu gihembwe nk'icyo cy'umwaka w'2025. Iyi banki kandi igaragaza ko umuvuduko w'ibiciro ku masoko mu Rwanda uzaba uri kuri 13.9% muri uyu mwaka w'2026, icyakora mu mwaka w'2027 uzagabanuka ugere kuri 7.4%. Ni mu gihe izamuka ry'ubukungu bw'isi ryo rizagabanyuka rikava kuri 3.4% mu mwaka w'2025 rikagera kuri 3.1% mu mwaka w'2026 na 3.2% mu mwaka w'2027. Emeline Mbabazi, Radio TV 10.
1: Ese wari uzi ko amakuru y'urugo rwawe ari yo agena umusanzu wishyura kuri mituweli? Kanda akanyenyeri 195 uriho amakuru y'urugo rwawe muri sisiteme imibereho n'umusanzu ugomba kwishyura. Niba hari amakuru ukeneye gukosoza, bisabe ku rwego rw'akagari unyuze ku rubuga mbazi. Ubuyobozi bw'akagari nibwo busuzuma ubusabe bwawe. Mituweli yacu, ishema ryacu.